balakcak, ginakakban hanap takating akib sa komunik anak. Naknakwang hun, railal hun siya akilat, makakiretal hun ahtilak kuchik, ngunan tishk amjiko, renak tuok chikwaklik, renak takashok kip. Butahayin ka hun pat, chan-chan akili etalis, pakechirish siya kahun siya kalil, kilat tataw hun akli railal, butmaresha tatanli, ustakyok na atsokahit, apan salakwe maring katara, Shkelba hunakli shep, shkelba hunakli open, shkelba hunakli tsuuk, tok timil-timil chik. Marit ishke hun sekakli shke al shankashlan chaku. Utin katakwa kaut sa shkawanak, chachtoch hun li chachel. Kukanak kwi li railan li nashkuli kasutam. Dilok na chot nak na chachel ushban li ha. Malah nak atesh manisak eh, malah nak laat syak atun sidil nak linakhir, mak tak auslanak moko humpata tish kawresi kujik jatik banakhirkan. Numek na pali honal, numek na pali cham, renak takula kujik sashnak anakhirkan. Awan moko chonchota kisakal chiku, moko chonchota chakulat, nak toshtaw, linakhir haan ko nakuan lakchak hongshil. Bungo chigliyeta lil kakiyak mare shatkwa chikalek laat uchak amla machet uchak kulirai lal lawa mga kuyoko tashpatsal kyal khun etalil takash kebal. Hakiyak nak khunak kela o tishkyo krahrin. Dikatibel kyal nak mare takira kaban nukur takan nak tachik o nakuan jak bubela. Kwang lireta lil Tishkana sa likahun siya kalil, li takataw malakli kyokol ha li takakun. Bukaan akwi li etalil, rikin li kasutam, rikin li loklak chot, rikin li chik amesh kakumun. Bukaan at akhil ro li nalibak. Akhil ro, natyokot si shikaw li singgil ki. Rikin jishuni li karo li nachal, rikin jishuni li karo li nanumer. Tanak si hukain ng ahwal takik ah di railal hong hong tinakulol malaki na kulak sa likatiyang malaki na chansa sa likalang-halang chinakir. Tentoto uking si kakunilo liniyang kiko ni chiekal po yanam renak chonchok kakwi chiku arpon kebre ba railal malaki siw silalaan malaki siwanalip siw siw linarum na chansi chahking sa linakhef malak sa litepan dinakota liman kwe. Nakoy penibi, naksa sa lech ol, chahunilesh laesh, likanakakwa, ishkastitin, sa ishakik nakwa kuchik, chulti kankil, hunzuti charo, nak lisera ik, malak linalipak, likotok, kaushain, nakulak sa lechak, dikin, shtek, mara, chiko kayong pi. Nak nakwa kuchik, shpando shingil charo, Ligo na lishik e, re rabintin, shkiyab, shkush.